Mama bani ta ba ta ni mama bani ma bani ni bani mama re sa. Mavare sare sa bani sare mavare sare ma bani ni pa ma bani ta ba ta ni ma ba ta ni pa.